Potong kok ngatas angin iki gamet kliwat-liwat iki cundhek jaryanku nek

apa sing teko ki sapa kula pun Kartomarma atur palaporan Kanjeng Rama ana apa Kartomarma ngastina risak berantakan ngastina dados kalabang lemah ireng antiri Rama ngampuh imbat-imbat kuwi ngastina sukaryo ageng gedhong ageng ambruk ludes tapis kaya babadan pancing lho jalarane apa nargi janji Kresna manungko dutaning Pandhawa Kresna ke janji minangka dutaning Pandhawa iki nang ngapik aura ngamuk alun-alun goncang jomplang kula

pinsengo, di aking doon para dito. Paparang mo ka, buwiso ko, tinere. Tulong titimong sokolo, ayon ayon ang paparangan. At siya ang parang baruntun ito, kira ni Nasimong, ming buwiso ko ni Tegal, kusetro. Ini kape mo, tiga sakit, tiling calon to. Tinyata mo, baruntun ito lagi. Bibi mo ini, mong doklo, tirakan kong doli roto. Terus no, aku aman berawo. Ngare-are karo anak pulangan Pak Soekarno kumpul dari karo adik-adik ini berdoa. Amin, Broto Yudho.